If you munye ready such an awati mami, kwakuma tu yem. E yaw se wafu nyina sa uho. E yaw se wakachi.

onu ewo juobu a se musio ana se ohao e free mfuturomo e free free asase so musio ni ohao e free free asase so e free obo sam e free ni paponi fo e ti se obi e nini kwana e me na akwalti mfi watona nanamu osedua wakani isagu nibua na efe wade metu nyaba se ebia na onipa nwa ano ni ntutu yebi na bua bobi eni esuni babia odinante ye ena amana basa sentisa esudia neche se eye otanfu bina waye saa said the atrocious ni se ogufo bi kogu aba na ade sa ye no na ni pada

0: Yes, Dima.
1: Minimi yire.
0: Yamani
1: yasifo.
0: Yamani yasifo.
1: Minimi nyanom.
0: Yamani
1: yasifo.
0: Mani yasifo.
1: Yanko krabremo.
0: Yanko krabremo.
1: Yabeko suwa suaba.
0: Yabeko suwa suaba.
1: Edi achirese.
0: Edi achirese.
1: Ewade tine.
0: Ewade tine.
1: Weni ni ewade asemwaka.
0: Weni ni ewade asem.
1: Enu na yejitum.
0: Enu ni yejitum.
1: Enu na yesum.
0: Enu ni yesum.
1: Enu na bepem.
0: Enu na bepem.
1: Enu na abem.
0: Enu na abem.
1: Enu na bejina.
0: Bejina.
1: Enu na

0: mama mebre ebo wanim esre enkwatenten ene ahoden ema onene mane ne nananom ne nasifo shira won na ti wani mi chira won ewo yesu kristo di mu amen otini ni mpai bwe mo de patcha for sana ka sefi Naomi yanko Awurade ebo mpaa di Naomi ni ne kunu ni maba wanim ani na sifo nyina yesre enkwa tenten onyini che
1: asempa
0: asiwom ema Naomi ani ne kunu ni ma ewo Yesu Kristo di mu amen onchaa onsusu otini ni mpaa bwe mo de 0244744204 Otini Nimpaibwe Mwadi Pache Fosana Kasafi

tam no emu ti se din asase wusu ne emu pa emu ba e pa pai so jani ni jina wa no de ne sa bon bu se wu ye nyame ba wo sa papa we wu ye nyame ba wo sa papa we